ki ko e papata pe kana e lalanga. Neongo pe oko fefe ha ate ki inga aue I farehanga, hange koe ni koe lalanga taowala, koa ki inga aue whakameaa. Ka koe te feinga ke whakahoko mo whakakakato ai ki inga aue koia, oku laveia koe papata pe kana e lalanga. Ko hono o ko koe fuu a kaulahi oku ni taofi ai matangi, oku pehe, oku uhinga koe kautaki mo e mātu a, oku nau malui mo toka ngai ai kakai, family pehe foki ki community. Koe hoko, oku ikai ke tō ai niu o ikai hamatangi, oku pehe, oku uhinga eni oku ikai hoko noa peha mea, oku faa ihai pe ai uhinga pe koha tupuanga. Koe hoko, oku ikai ke ngalo ai kolo, koloa tuku whakaholo, oku ikai more a ngahi mea lelei kua tuku mai he tau ngahi kui, mātu a, pe au kei mahu inga pe ai anga whakatonga, whaka apa apa, moe ngahi tuku whakaholo. Oko kore, ke tā mai mua tau whasi ka tau toki hoko atu, malo au pito.

palo opito. Koe fascinata tok whanongi ai, koe neptunoia. Koe ngahi kupuirea o kouto o mai. Mei he fasi maari e koe ni. Pasifiki sau te, whakate te, mano ta ane. Tue tue, kai fefe. Tolonga o tuputupua. O tu felenite, tau te fua, ani motu ue. Koe ngahi kupuirea, pakatonga kouto o mai mei he fasi. Maari e koe ni. Ko hana hoko, o kei hoko hoko ato ai pe foki ang.